Adron, ye tosu e siya, eti mea bobi shafwa ha, e ya kuma 87.9 FM su enye, na echese, anke zbo sume nene, wanyene fano, baku baku enso, e wafim pinu, enafi, e ye djonu ensimu, e me tifu nina che, e mobi akwaba, ebe pimu ase, ni frisabrei, kopim senu, sebe tima pounsi me djonu di ensimbi ampe, nifanda roma, wunu me kruchile biye di asuma meno, brende dru, Mesho mede meketrema eba beguwa se u ede amamo. Nensemi fra kumefem, habra kumefem, yo kumase asukwa. Nene kumase sitimo, geti kesene sheni mua. Emiyane pi, ena kwa isemu webenye biye tiye. Nwa kenka dudu wane timide frebiye, radio garden, radio box. Yenu anumubi omotuba tepimo, inu kumlende mbeti